0: suara yo tega me te daro i winywa winya i binyang ti anyim
1: na cha ko mara we ga so ti le mo cha cha pe o kero dan ka we gor me na cha ko mara we ga so ti pu ko yo cha na pe o nyo ma ka we
0: wa ni ni to kwa kwa
2: when I ask for mandatory recount go wa ni do pe me ro ni ana cha record so you ni wa ni ni be re mbi ki ku biru bi che no i ti kara pa enzi so mega put pa be lo le ga bisho
3: ko ko iri bi bol angi ni kim gang da pe di ko be e ko ma it is a moment loan me pay it is a pagament it is a two school money game ka le go be ni mo foundation body kwa fc kwa ngo pe bi ga ba ko do bo ro ni mo ana pe ko mu ni ko en ti ka tag me be re mi fo nye mi ti do school money ke ni go district so ka be ko bi do ya no work ya no ka be ko bi e
0: wan e wa do ro te daro
4: kim gang music
0: di Pierre Bourou ya bonwen ton me a bit speak fama bon ma pegik speak

chogero chang tu del ko mapat pat ikumu dieno kiludiro machalo onyo kum na ngap kimukene mapurata mawi chogero kichavun chogero bitimu ngibuch matieno kimadon tok nini duka weng mende buman chogero ene dem la gam kao dare pero me tu del kum Agrithon Fumigators Company Limited matieno ngile ibi ngekoga

ye chogero chao tu del ko mapat pat ikumu pieno kirubiro machalo onyo ko na ngap kimukene mapurata no wi chogero kitavun chogero kitimu ni boch matiano kimadon tok mu ni doka wen mende boman chogero ene

0: Yara boru ya bungwen tonna bi. O tega metedero. Imi yung ngichki kupulua.
1: Hey ngoma ana miro ni. Umira bit one combat chole parliamentary group. Pian ana nano ni. Jimmy neo no keri warma be ento. Bu matutut uno dongo maduong. Uwe ako cha mo kende. Anywa bena ki nyuar waba. Bu mano dong.
0: Video mamegi. Duan mapegi.
2: Billy rene minister of internal affairs ye uyuhu. Ngoma wangwe luoru. It was a restrict. Jimmy me yini chwari bot. Jomu kair mati wako, both family ni gwako nyome konyo gi miyan. Gwako nyome konyo gi migeru. But how many geru are there? Guru kanyma ini romu wachini. Men ni ubiru chalo, aduki pa umiki wa magi chalo chende gi wako sa giti kakiru. Mamu kair ngi jamu wa jama. Kaya do kato chalo chip. That will be regulated.
0: Yera boru wia bungwen tonna bitch. Speak fama.
3: Ikum lokwa contract maki mare chupi. Mon tiki pasen ma dit manu miyere ki meide gunung pasen me contract chupi. Ea pege meine ki. So a miyere jim muke ni ni. A mak beri pitpi luaka. A wimu ki waini. Ah, administration kone ngaye. Eko ti administration no ngaye ni. Nga tu doro ote. O karwa wako wye be pome di balo biu kwa ni pome gamento no ni wiyo ruate me tela. Tik ngayo.
0: Obedi Pierre Boru ya bungwen Tonne ya bitch Speak Farmer Bon mapigik Wane wa doro tedero.

0: ye chogero chao tuo del kum mapatpat ikum mutiano kiludiro machalo onyo kum nangap kimukene mapurata mawi chogero kichavun chogero itinu ngeboch matiano kimadon tok nungi duha weng mendo buman chogero ene dong la gam kao dare pero me tuo del kum
1: Kek komando moy komado maya atamu jemi dujweng non lo twa yalla robinen yor ci do tum la gami dujidum ci kan salongo kindalongo nakayima do choria an bena biru kile kuri peroni ni ki come ento salongo kindalongo nakayima oti o lo dujwenma e wenyu don eno salongo kindalongo nakayima dieta yare pe mi o kon kile gam duju pe permeti a karuke ye diki diro imma lo ko do o ken morwen goyo ke mi o gumi biachara ki chobo perme le maketa e kitchen le bay kit ko ti chimoge ken maunen mi ugum e chatu ngom ma tu er pikar ma la chala bay la wil why me do ker pa cho bene e borwa kan bene wa mi uyat pe chango tu ma pat pat e kine tu opresa alsa tu chukare ti el ma kwot amure yij ki tu apoya ki bene wa mi uyat bor juma kon o lo wi gi o ken wa tin pe dire ma be pe rwate ki no ko nywa wa no ngela yibi choki ma da fatima nasar school pe ngej ma pol gon wa chim e no tabira bichira biro abicha buwen abichira chel abuwen As well, you can contact us on 0767-596193. Salongo, kinalongo, nakayima. Pinongo ni chao, kechubo peroni piyo yot.